Urumungun hatari uga tozgo silgindin amala mulch Tokho zandang imej uga tojo zondun samaj Atang silgindin usarunlang angay tawandim sazatlang Hoyu zayani tozan soysun uksli hongur hulung ille Shamri inshar tokho tarlang shawur khilsi shawukum baj Uchin taun haru dusirgin husun khilsi hongulun baj Jargadidegi gitin himmeng jawur jarakhanak soysun Найзи сайнтэй учир нь химмэн нарын

suba dan zamanin ki wajen yaji ba ai kamar ke ba kuma zamanin ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba haka zamanin ki wajen kyawo ba ai kamar ke ba diwa sarauniya lu